0: Gijadethi thivukwa. I'm telling you. Nuna ruu. Tuwari kia kuigua kiuo kiangai tusha okere. Ati hithiri. Tuingiwe na kare kalohoka kurundia wimbo. Na mojire maade mukeda. Kuma maade mukeda. Tuluhure maita maikana. Thank you so much and good morning to you. Na karibu mutabu ino kena FM. Ruibo. Top. Mutuka tirikithiomi.
1: Yes.
0: Wimwega.
1: Demuhoro.
0: Karibu sana.
1: Amen.
0: Uhoro wa matukuma igi.
1: De mwega na dena Jesu.
0: Amen.
1: Wathani ni ajikite wega. Na dira mushokeria ngatho. Ucio muhei muoyo. No cio unduragia. Nyanyitite na guoko gwake. Na ndi mukeneire.
0: Asanti.
1: Mwathani arogocho.
0: Jesu itwake gocho muno. Akumio na nene hiyo.
1: Amen.
0: Magani ni mothe mami akagituria ri Ngai.
1: Amen, amen.
0: Leo dina ni dina riboro wa kumuno.
1: Thank you.
0: Kuhonda oedida hudhera daka siya kushigana. Dada tushia kehujio. Nodo kakiwe wena kia.
1: Amen.
0: Neto kurugoda dhini waja bawe kamawe.
1: Thank you.
0: No ogitikira na gite yoke nene. Tuna kiru reka ikumina idhano. Ige kone gere diana negeda tuigwe ule iguru lido igarushini romuthi.
1: Amen.
0: Thank you na karibu.
1: Thank you muno Reverend Raphael.
0: Asanti.
1: Kweda kushokali ya gaigadho ni todo wako hemwe kioyo.
0: Mm-hmm.
1: Miakate miakete no rimwe ni to miagaga no ngai ni etikirite tondu we ni we muhingia wa ile karero ciothe kwenda twambe tuhoe twarikie kuhoya joke jarie kiugo kia ngai
0: asanti
1: uria mwathani ekundeithia na mugambo wake wikire rwimini rwakwa nigetha muthikiriria ajigwe rekai tuhoe mwathani ni ndagucokeria ngatho rucini rwa umuthi we wi ngai na ndugatiga gutuika ngai wewe mudhamaki igoro rya thamaki othe we munene igoro rya nene othe we ni we ngai ure watumbire niwe wombire igoro nathi indo ciothe iria ciondekaga na iria itonekaga we mwathani niwe waciumbire rĩu ndarũgama haha mwathani na ndaharĩria handũ haha nĩgetha hatuĩke kĩgongona gĩaku nĩgetha njarie kiugo gĩaku mwathani mo matũ marĩa mothe megũthikĩrĩria ngai maigue mũgambo waku hũthĩra rũrĩmĩ rwakwa mwathani ta ũrĩa wanahũthĩra ngai wa matu-inĩ nĩgetha andũ maigue mũgambo ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio nĩ tondũ wa kũhe opportunity no ngai ya kwaria kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩndagũcokeria ngatho amen wa mbere nĩngwenda gũcokia ngatho mbere marĩtwa makwa njĩtagwo Gĩthiomi wa Njoroge ndungataga na kanitha wa AIPCA kanitha wa Kitengera kuria Kajiado County na nigeneire ngai ni tondu wa kuhe mweke na kuhonokia daruga mahaha nigetha twaranirie nawe kiugo kia ngai na kiugo kia ngai ri mwathani augaga ati ni agitite muno ona gukira ciugo ritwa riake na nikio rucini rwa umuthi ndoka nigetha jaranirie nawe na ngai ahe mweke nigetha jigue nawe uigue tondu kiugo gĩkĩ nĩ gitũ ithuĩ rĩ we na niĩ mwathani atũrathime ngwenda gũthoma nawe kiugo kĩa ngai gĩ thĩinĩ wa atirĩrĩri bũrũri nĩyo ĩtagwo Judges 11 na ngwenda gũthoma kwambĩrĩria mũhari wa mbere njikũrũke hanini hau nginya mũhari wa kĩndũ kanana kana kenda tarekei tũthome kiugo kĩa ngai kiugo kĩa ngai kĩrauga atĩrĩrĩ na rĩrĩ Jefitha Mũgileadi arĩ njamba ĩrĩ hinya na nyina arĩ mũmaraya nake Jefitha ũcio aciarĩtwo nĩ Gileadi ningĩ mũtumia wa Gileadi nĩ amũciarĩire ihĩ na hĩndĩ ĩrĩa ihĩ icio cia mũtumia wake ciakũrire ikĩingata Jefitha ikĩmwĩra atĩrĩ wee ndũkũgwata igai thĩinĩ wa nyũmba ya ithe witũ nĩ ũndũ wĩ wa mũka ũngĩ ũtarĩ maitũ nake Jefitha agĩkĩũrĩra ariũ a ithe agĩthiĩ gũtũũra bũrũri wa Tobu nakuo kũu Jefitha akĩũnganĩrwo nĩ andũ matarĩ kĩene mĩũkũ magatwaranaga nake na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ matukũ mathiathia ciana cia Amoni igĩitĩka kũrũa mbaara na Isiraeli na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ rĩrĩa ciana cia Amoni ciaitĩkire kũrũa na Isiraeli athuri a Gileadi magĩthiĩ kũgĩra Jefitha oime kũu bũrũri wa Tobu. Nao magĩkĩra Jefitha atĩrĩ, ũka ũtuĩke mũnene witũ, nĩgetha tũkahũrane na ciana cia Amoni. na jevitha agikira athuri acio angire adi atire githe muti athurire mukinyingata nyume nyumba ya vava na riu ri niki giagituma muke kuri nie hindiria mwanyaririka na wathuri acio angire adi magikira jevitha atire undu ucio niguo utumite tugucokerere nigetha tutwarane na utwarane na ithwi tukahurane na ciana cia moni na niwe ugutuika munene witu wagwathaga andu othe aria maturaga ngire adi na keje vitha agikiuria athuri acio angire adi atiri kungikorwo ni mukunjokia kwanyu niguo tukahurane na ciana cia moni ona ke jehova acirekererie acineane moko-ini makwa ri ningutuika munene wanyu nao athuri acio angire adi magikira jevitha atiri jehova niwe muira thiini witu na witu nawe iti itheru o ta uguo ugite ri noguo tugwika ritwa ria ngai rirogocwo ndenda kwaria uhoro wa muthuri wetagwo jevitha na muthuri ucio aciaritwo ni mumaraya uguo ni kuga gireadi ni athiri akionana na mundu wa nja ungi utari mutumia wake agiciara kana kaugetagwo Jevitha na Biblia yauga atiriri Jevitha tondu mundu gutungire handi tondu ni ari na mutumia ungiri na atumia angiri ni aciarire ciana ingi na atumia acio no riria makurire ri ciana icio ciakura ikiririria kuingata Jevitha aume kwao na magicoka makimuruma na makimweheria kwao makimwira atiri wenduri muru wa vava weona nduri wa maitu waciaritwo ni mutumia ungi uri utatuciarire na makienda kumuhura Jevitha akiurira agithii handu hetagwo Tobu agiikara na andu matarikiene na riria ikarangire nao athuri angire adi magicoka magiuka riria kwao kwarurire mbara na marikia kugira Jevitha Jevitha akimera atiri ni mwanyingatire kuma kwanyu na kiria ingioire kwa vava ri ni mwakigiririe ndikioe koguo ri mwagiuka kuri nii niki angikorwo ni mwanyingatire mwakingira andu aitu ndina maundu meri ngwenda kwaria umuthi kindu kia mbere Jevitha ndaririirie guciarwo thiini wa famiri ya Gileadi ni guciarwo aciarirwo kuo no tiwe wandikire marua aciarwo kuo we tiwe werire ithe Gileadi njiara ona tiwe werire nyina njiara no agiciarwo itura riu ni muthuri ucio wetagwo Gileadi no riri ariu na aria ithe witu ngwenda kumwira atiriri umuthi tondu thimu yakwa ni the only hope kirigiriro kiria gitigarite o kiria hatiri kingi kiu nokio gitigaru na niguo ndirenda gukwira umuthi na ndirenda gukwira atiriri hindi iria Jevitha amenyire ndaciaritwo kana ndaugite kana ndandikite marua ma guciarwo kuu ri nikio giatumire eyurire na ume kwao andu aitu ni njui wi hau na we tiwe waugire uciarwo kuu waciarirwo we tiwe wandikire marua nigetha uciarwo kuu waciarirwo na ngumwira atiriri anama ndi mbere ya ngai korwo ni kuria utoragio ri ingiaciarirwo famiri-ini imwe njega cie maritwa mega imwe ndongu na he gitiyo na korwo ni kuria utoragio korwo ni nii ndoragio niguo ndo njiarwo ri ningiatwarirwo thiini wa famiri imwe ona akorwo ni ya muthamaki wa mbere Kenyatta nigetha njiarwo kuo na riu turaria nawe umuthi ngiaria kiugo giki kia ngai ingiri muru wa nyina na muthamaki wa kana wa bururi uyu no nindaregire guciarwo kuu tondu destiny yakwa na kirigiriro kiria giatigarite thiini wa nyumba ya vava ni nii ndigikuite no wone ta wamenirwo no wone ta utari kiene na andu anyu no makweherere no ni ngwenda gukuhe hinya muthenya wa umuthi ati hau uri no hathondeke na hagirira makiria tondo no utuike kiregiriro o kiria gitigaru ritwa ria mwathani rirogocwo andu aingiri ni maregaga kwao andu aingiri mana nyitwo uria gutagirire na makaigua mamenete kwao no ndirenda kumwira atiriri ona kwanyu gwikuru ona kwanyu gutari thayu we no uhota gutuika kiregiriro na andu aria matari na kiene na aria matari na thayu umethere thayu ucio ritwa aria ngai rirogocwo number 2 mundu ngwitwo Jefitha ndaugite agaciarwo ni mutumia uria wari mumaraya ndaheanite marwa kwi nyina nigetha thie amuciare no mutumia ucio agiciara Jefitha na mundu ngwitwo Giliadi akiuga ni mwana wake andu aitu ni njui ni kuri andu ega kuri andu manarira ni tondu wa maithe mao kuri andu manarira ni tondu wa manyina mao amwe monaga tamamenetwo no ngwenda gukwira atiri korwo niwe woragio ni ungeheanite hari uguciarwo no ukorwo ingiaciarirwo ni mutumia umwe wa bata muno bururi uyu no gukorwo ingiaciarirwo ni mutumia wa mutongoria uria tuwi kana tutoi no mami uria wanjiarire ari mwarimu no akinjiara nigetha thiini wa nyumba ya Njoroge gukagia na kiregiriro kiu ni nii hindi iyo gutari mundu ungianyonire hindi iyo gutari mundu ungiamenyire hindi iyo niguo ngai athondekaga niguo ngatuika kiregiriro andu aitu ariu na aria maitu no manjite maritwa matoi ni nii nguite kiregiriro kiao ona mundu ugwitwo Jefitha andu aria mamuingatire matiamenyete ate ni agatuika kiregiriro kiao andu aitu gutire mundu ugaga hari eguciarwo gutire mundu ugaga egutura egukura kana akorire environment iriku no ni ngwenda kuga atiriri hau waciarirwo acio wakorire ni ariu anyukwa na aria anyukwa we no utuike kiregiriro kiao no mateithie no mabararie no manyite guoko ni tondu wa gutuika kiregiriro twimenaga niki andu aitu tuonaga ta tutiganiirio niki gitumaga tuone ati kuria twaciaritwo ta gutari kwega ngwenda kumwacua umuthi ati inyue ni inyue kiregiriro gia kwanyu ona akorwo ni waingatirwo ni ariu na aria athoguo mere we niwe kiregiriro na we niwe ukamateithia akorwo ni wira urutaga ruta na hinya nigetha ukamateithia akorwo ni gutungata tungataga na hinya nigetha ukamateithia tondu we niwe kiregiriro thiini wa ritwa ria Jesu korwo mwathani ni atumire ngatuika mwana wa Kinyata no gukorwo ndingiuwi ritwa riake no gukorwo mucii uria ingiaciririe niguo ingiaciaritwo no gukorwo ndingiri kiregiriro no umuthi ona gwitu gutari na andu atongu muno ona gutari na maritwa manene ona andu matanjui ndirenda kumwira umuthi ngai ni anduite kiregiriro o kiria gitigaru muru wa baba ona mwari wa baba ni njui no gukorwo hinya ni ukurite no gukorwo wiciragia guthii kwanyu ukaigua ta utekwenda ni tondu wa maundu maria wekirwo to gukorwo wanyitirwo ugiikanio to gukorwo ni wathinikanirio ndirenda gukwira umuthi ngai ni agutuite kiregiriro o kiria gitigaru andu aitu ngai ri niwe utumaga mundu ature muoyo kiria giatumire njiarwo kuu ndaciarirwo ni baba na maitu na ngai aromahurukia uhoro kuu nikuo njiguaga njiganiire ngai anduire muthinjiri tondu ni amenyire ni ngatuika kiregiriro ciana citu ni kwihinde ikiraga ikanjira mundu wa baba tuhoere tondu ngai ni anduire kiregiriro no gukorwo kwanyu ona wona totendetwo ono kionaga tom toto

0: kĩrĩa gĩako goca ngai drama na karingaringa style me asia before Rafael wa Kristo akarokoya
1: atiai matawa manyu todo dumaneguka
2: tumukumi Yesu Kristo
0: na woka mukeria haha no ginya igororia rie

0: mũtukanio
1: wa ucio tago DJ Serious mũtukanio wa rwimbo ucio yandite wega thaa ithatũ na ndagĩka mĩrongo ĩrĩ na ithatũ na wandũ akĩtengera AIPCA ũkĩingĩra kũrĩa thĩinĩ wa Facebook no ekwanerwa rũrĩrĩa mwena gũkũ nĩ ndĩ nake ndona kĩrĩa kwĩbangabanga kidogo no ũkĩingĩra thĩinĩ wa TikTok live ya Rev Rafael Kirito kũu nĩ ũgũkorwo ũkĩona andũ akĩtengela na kwambia wamendunga I'm telling you no tũgĩcokia ngatho cia mwanya kidogo tu tujipange no tũkĩbangaga no nyende gũkũricokeria ngatho mũno mũno makĩria mũthikĩre wa gũkena FM nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo kĩrĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũine rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri gĩthiomi o hanini tu na andũ akĩtengera nĩ mekũnjĩra kana nĩ marũĩ makorwo matirũĩ ndĩmahe homework na assignment ya gũthiĩ kwĩruta rwĩmbo rũrũ ndĩmahe wiki ici igĩrĩ wiki ĩngĩ ndĩruone social media maruringithĩtie.